lokho babo kwenzeka namhlanje ithunywe uJesu akusibi ni akusibo futhi laba bantu inkosi uJesu ungakuhle baba ukuba bongakazi mamukele uJesu lo akusiyi bribe ne kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyizeleze uma impilo yakho ingenayo uJesu imali iyizeleze uma ungenaye uJesu sikhuluma kunamhlanje kunabantu abazoya beyolala kodwa balala ebusuku banayo yonke imali kodwa banakho ukuthula kodwa uKristu uJesu uyena olethe ukuthula angazi baba mawusibona isidingo enhlizweni yakho sokwamukela uJesu ungayishola wena uyamdinga lo Jesu ukwazi ukushintsha impilo yomuntu ngiphinde futhi baba this is about

asithathe ithuba ebusuku sibingelele kakhulu abahleli balenkonzo enamandla kangaka. Sibonga uNkulunkulu ngabo ngombono awubekile ukuba namhla sihlanganyele kulobu busuku ndawonye ngalolu hlobo lokukhonza egameni likaJesu. Awu amen, awu amen. Sibingeleleke bonke abasebenzi abakhona abasebenzayo, sibingelele abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu kwelihle igama lomfeli wethu. Awu amen. Igama ke ngimuthanda isibongo esakwaZulu, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe. UNkulunkulu wayizuza impilo yami ngimncane kakhulu. Ngaleso sikhathi ngangenza standard 8 ngama 80s, wahamba nami kuze kube namhlanje uhambo noNkulunkulu. Siyalwazi. Ngaphandle kokuthi ngithathe isikhathi ngenxa yesikhathi sethu, ngivumeleni bazalwane ukuba sifunde izwi leNkosi kule mzuzu eyishumi nanhlanu enginayo encwadini kaMark. Ngizocela nje ukubambela kancane ndodakazi, sizokudinga mangabe sesilokhuza. Incwadi kaMark chapter number 4 uverse number 35, sigcine kuverse number 39. Lapho khona izwi leNkosi lifundeka kanjena: ukuthula makube nani bathandekayo. Ngiyacela nje ukuthi sibambisane sifunde nanti izwi leNkosi kanye kanye encwadini kaMark chapter number 4 uverse number 35 to 39. La khona izwi leNkosi lifundeka kanjena: ngalolo suku sekuhlwile, wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amanzi aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na? Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula, uthi du. Kwanqamuka umoya, kwabakhona ukuthula okukhulu. Izwi leNkosi ibandla alithi amen. Bazalwane bami abathandekayo, ebusuku uNkulunkulu ubeke nje lo mnyalezo mude wona, kodwa ngizozama ukwenza ube imizuzu eyisihlanu siwubambe wonke ngokupheleleyo. Indaba kaJesu le esiyaziyo, ngicela ningivumele nje ukuba ngikhulume kanjena. Mhlasimbe ngize ngifinyelele emaphethelweni ngokusizwa iNkosi. Indaba kaJesu lena emva komsebenzi wonke akade wenzile, ukhuluma nabafundi bakhe ke ntambama selishonile ilanga, uthi akuyiwe ngaphesheya. Ukuba nini bengizoyinikeza isihloko lendaba le, ngenzela ukuthi nongawazwa ngamavesi kodwa akhumbule uma ngabe esesekhaya. Bengizonikeza nje isihlokwana salendaba engiyifundile ngithi: ungayihambi indlela noma uhambo olungena Jesu phakathi, ngoba lunobungozi obungalawuleki. Ngicela ukuphila la empilweni. Uma uzophumelela kunoma yini ofuna ukuyenza noma uhambo uzoluhamba, ngifikele ukuthi ungalinge uhambe empilweni olungena Jesu phakathi. Kungaba uhambo, kungaba indlela, kodwa uma uJesu engekho, lolo hambo luyingozi enkulu engalawuleki kunokuba uJesu ube khona ohambeni. Usungatshela umakhelwane ke uthi ungalihambi uhambo. Mangenzeka ukukhuluma nomakhelwane wakho oseduzane kwakho uthi ungalihambi uhambo noma indlela ingena Jesu phakathi, ngoba lolo hambo luyingozi.

ufike la uyakhona kubalulekile ukuthi la ukhona ukhulume ngento yala uyakhona ukuze usheshe ufike la uyakhona abantwana bakwaIsrayeli ohambeni lwabo noNkulunkulu abangafikanga bathi besohambeni noNkulunkulu ehlane bakhuluma ngeGibhithe bakhuluma ngamathuna bakhuluma ngamakhukhumba kanti basendleleni eyeKhenana basebefele endleleni into eyababulala endleleni ukukhuluma ngezinto zalabo eshuka khona laba bekhona bangafika labe yakhona ukuthula makube nani bathandekayo sengwatshela umakhelwane into edileyisayo empilweni yakho ubhizi nezinto zayizolo kunabantu esinabo siyowuqeda lo nyaka ka-2023 kodwa basakhuluma ngeminyaka edlule abangafiki nakuwo lo into ababulala okholweni into ababulala endleleni into ababula empilweni yabo ukuthi uJehova usebabeke la kodwa bona basakhuluma ngezinto zalapha abasuka khona kula mabona nibathandekani kula luhambo awukhulumi ngezinto zala usuka khona la wena ukhona ngoba ufuna ungafiki la uya khona ngoba ufana nomuntu othu uyaphambili kanti uhamba kanje bambuza abantu bathu uyaphathi ngiyaphambili kanti uyahlehla kodwa mawufuna ukufika la uyakhona ufuna uNkulunkulu akompresse idistance yala wena ukhona nala uyakhona khuluma ngezinto zala uyakhona waqala kulohambo wakhuluma ngezinto zala khona athi umhlabelele ngibona imikhono yegolide ngaphesheya bona la uyakhona ungakafiki khona kulohambo kulohambo esihamba fana ukwazi ukubona la ungakafiki khona ukuze usheshe ufike khona ukuthula makube nani bathandekayo lasifunda khona uJesu lithi iBhayibheli kulemsuzu semhlanu uvele waqala inkiyankiya lathi malishona ilanga kwathi makuhlwa shona ilanga wakhuluma inkinga ngesikhathi sokuphumula ngesikhathi sokulala ngesikhathi labantu beyilungiselela ukuthi usuka delulude uJesu wakhuluma into ethi asiwele siye ngaphesheshe oh hallelujah wathi asiwele siye ngaphesheshe abakelithi amen endleni mani ngisho wathi njenga usho uqala uhambo ngesikhathi sobumnyama uqala uhambo ngesikhathi sekuhlwa uqala uhambo ngesikhathi sokulala ngafunda into ethisha kwesinye isikhathi akuzona zonke iy'khathi zokulala okulalwa ngazo futhi akuzona zonke iy'khathi zokuphumula okuphunyulwa ngazo uJesu waphambana nemimoya wathi siya ngaphesho wabanikeza nje igama elilodwa wathi let us pass over to the other side kona bathandekayo wathi siyawela siyangaphesheya tshela umakhelwane siyawela siyangaphesheya ku 2024 yila siyakhona unyaka olandela sizowubona amadimonelwa noma engalwi siyakhona usathanelwa noma engalwi siyakhona izimpi zivuka noma zingavuki siyakhona ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni somebody shout an amen wathi uJesu siyawela siyangaphesheya hawu Jesu lishona ilanga fanele siyophumula lishona ilanga fanele siyolala kodwa uJesu athi siyangaphesheya na into engiyithandayo one word from him izwi elilodwa livela kuye ngeke ningizwe ebusuku izwi elilodwa livela kuye li-package yazo zonke ezinye izinto ukakhuluma izwi liwubula kanti liwuhlakanipha kokuphila ukakhuluma izwi abantu bangani understand kanti linamandla into ayishoyo uthi siyangaphesheshe usho wazi kahle ukuthi sizazoguduza olwandle uthi kodwa siyangaphesheya usho wazi kahle kusazovuka umoya uthi kodwa siyangaphesheya

Sibonge webalaleli asibonge sigijime ngane zakuthi uyebiyo nosambili isikhathi wentanhla sambili isikhathi ngani thank you kuze kwethu balaleli babambile lento kwemandi kwemandi kakhulu yithi sifike mntana muntu asifikile sikhalelekile.

ngivuka nokulibona lesuku bakithi kuyothe emveni kancane ka 4 o'clock yabona nje kancane nje emveni ka 4 o'clock siyongena emgwaqeni sitalaze iy'nqola zomlilo eza kwa mainline okwama-truck ko-Colt no-Pickers siwebheke ama-truck siwebheke amabhasi singene emarenki emarenki siqalaze lapho rekumena nje ey'tendeni zabo bese siyivala ngokuba sibheke odrayiva nabasizi babo wonhlanhla emveni kwalokho ngiyokuhla njalo-ke ngohole kompheke phansi nezingoma lezi ezimnandi kakhulu yebona ey'hlabahlosi le kuyothi-ke ngo-25:4 uyabona nje ngo-25:4 loba seliguqa-ke lolu hlelo sekusile ngilithathe ngilibeke ethala kwamnandi wenhlanhla yayinhle lento ngane danke siyabonga.

0: yabona ke mlaleli engimthandayo yabona kangena ka baba ngelthetha ke manje lolu hlelo ngalibeke ithala seguqile uhlelo sekusile mgungulovu seluguqile sengilithethe ngalibeke ithala senguze ngiluthule kusasa manje nje sengilungela ukuba ngingene kwihlanda lokugcina lohlelo oluthi sibovuka angidlule ngapha
1: Intelligence 107.6 FM.

0: uthi cha vele uma ke singenazo iziphathimandla ayikho into ye Human Rights Commission vele iphethwe ngabantu bokuhamba. All right,
1: bese lapho uvula abantu ukuthi alifani ngempela
0: Human Rights Commission le ngathi ke inenkinga eningi yakuzwa khabazela uRegie Mfoka Mkhize naye ke uthi cha hayi uthokozile la ekhona baba ka Enzo
1: baba ka Enzo ngiyaqalaza ukuzokuthiwa khona baba ka Enzo njalo ngizokuthiwa khona uma Enzo phela ngiyazazi inqotho futhi njengekudala sizogcwala la ethawini oh maka Enzo Nkosi yami
0: yeah no baba ka Enzo baba ka Enzo uthi nje uthi ke nayo ucela ukukhuluma ngale yangoma ke ebesidlala ka Jumbo uthi naye uthi ngivuse nami mfowethu njoba kade ke esho uvula uJumbo ukuthi ke ngivuse Nkosi uma kuwena owavusa uLazaro asibuye size ekhaya zidle ekhaya sidonsa lapha ke kwi EP Fly Girl sidonsa lapha ngane yakhola khwela kuNdlovu hello
1: Pepsua
0: uthi mngani wami uthi wemngani.

0: kwenkolo yomthetho. Usizi lwezolunye emzini wakwamthetho kanohara ePangeni nyathi sifundazwa kwaZulu Natale njengoba kushe kwangqongqomuzo namagumba ayisikhombisa nempahla phakathi. Ngokusho komndeni inkontileka yayithunywa uEskom ukuzoshintsha igubhu zikagesi endaweni yafika nakulomuzi enza okufanayo kwathi ngesonto lesisigubhu esisha ababesifakile saqhuma sasho ubuhanguhangu sayishisa yonke indlu. Lo mndeni uthi ke babika kwaEskom ngosuku lwesigameko kodwa bafika ngosuku olulandelayo. Lo mndeni ukhala nokuthi okudida kakhulu umphathwa kwaEskom owazibiza umkhize wafika washutha nethombo wathi uyabuya qede wahamba ijuba lakano kuze kube namhlanje akakaze wabuyela kulo muzi. Sekunxuswe noma lomphakathi lomndeni usunxuse noma ngabe ngubani ongakwazi ukuthelula isandla awunikeze usizo njengoba bethi ke noma iluphi usizo bazolulamukela ngezandla zombili njengoba bethi akukho nokukoda abasale nakho kushe kwangqonqa konke. Mange iguqisa mina lezi ndaba ngizoyiguqisa ukuthi ngikukhumbuze udaba beluphambili kuleli ihora umongameli wazi uMnumzane Cyril Ramaphosa ukuthi ukusingatha ngendlela noma ukusingathwa ngendlela kulandelwa nemithetho uma kungena noma kuphuma abantu bakwamanye amazwe kulele kungawukhulisa umnotho wezwe kuphinde kuvuleleke namathuba kona wonke umuntu kulele. Ziyaguqa lezi ndaba amagama anxelela ihora sokubuya namanqubunqubu.
1: Magwaza mfowethu siyabonga wena.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Yese migwaqo kumgungudlo 107.6 FM.
4: Yabona ke isiwu-4 noma mine imizuzu lishayile ihora lesishiyagalombili ekseni lokho kusho ukuthi asikuphuthumele sikutshele ngabe i-traffic yakho imi kanjani. Yabona kuthiwa isaluke iqhubekile ke njalo ukucelwa abantu ukuthi ke njengoba kusenale ngozi elapha ku N3 uma ubheke ngaseGoli kusho ukuthi uma uza ngapha ngasePietermaritzburg usuke eThekwini le ngozi ilapha ya ku Market Road nje la ku off ramp eduze kwaseko Allen Patton on ramp uqaphele kakhulu ke lapho ukuthi ke ingozi idala ukuthi kube nesiminyaminya wonke ama lane avaliwe. So ke advice noma message shini ukuthi wena uphume ngo Market Road bese uyongena lapha ku Ashburton interchange uhambe ngawe noma uyongena lapha ngase Linfield Park ukuze ke uavoidele sasiminyaminya esikhona lapha yana kuyokusiza ukungena futhi ngo Washington Road uphume usuyophuma lapha yanga ku Linfield Park ngenxa ke yesimo sale yangozi eyenzeke lapha ku N3 northbound uma ubheke ngapha ke ngase Pietermaritzburg uqhamuka eThekwini lapha ya Market Road Pietermaritzburg ke masiya ko Edendale Road traffic isiqala ukuba ngcinyana ingcinyana i-traffic ku Alexander Road kanti sayimbike lapha ku Great Town Road i-traffic siyayibona isathanda ke ukuthi ibe nzima ngempela kanti ke masiphuma kuthiwa nantsha le yangozi sekushayisane noma imoto lapha ya ku N3 eMaran Hill Toll mawusanda kudlula nje kancane ke e-toll gate uza ngapha ngase Pietermaritzburg sekunengozi ke lapho sekuthe kwashayisana imoto N2 northbound after uNandi Drive nakhona isiminyaminya sidla umunyu imoto zihamba ncane wena wabona unwabu soke uqapheleke uma uzohamba ngalapha especially uma uza ngapha ke ngase Thekwini kanti ke ilaphi la kuthiwa ke kunetekisi elithwala abantwana nalo ke selithole ukulimala lapha ya eceleni ke kwase Shell Garage so uqapheleke uma uzohamba ngo N2 angazibezana naleyo nkinga naye leya ndaba abasaluke beyibike njalo ke le elapha ya ku N3 northbound mawuya eGoli kodwa lapha ya ngase Maran Hill Toll inifaka ke imoto eyiningi ke esethe zashayisana lapho so ke uyaqelwa namlaleli ukuthi ke uavoide leya ndawo hamba kuleyo ndawo kanti ke kuthiwa ke ematikwe area niye enanda nakhona futhi ke kunengozi esiyenzekile ingozi ziningi kakhulu ke osukwini la namhlanje bheka nje nanza enye kuthiwa ke le iphethe izingane zesikole kuStella Road lapha yayeceleni kwenqinqathela yeyitolo so ke uyacelwa namlaleli uma uzohamba ngalapho uqaphele kakhulu sebefikile ke abezimo eziphuthumayo ama ambulance services azobheka ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo bheka ke uma kukhona wena namlaleli okubonayo ukuthi kuzophazamisa ukuhamba kweimoto zethu la emgaqweni usitsheleke ku
5: 0623151986 what zeni ngathi awukhole ukuthi zakho
4: cha ngenzela sicaca
5: okay
3: Ezemidlalo
6: kumgungundlovu 107.6 FM. The sound of choice of KZN Capital.
7: Hola siyasazela ithuba nje kubingelela ukuze ezemidlalo ngezocina ke zosukula namhlanje ufundele lapha noSiyanda Gcumisa sawubona umlaleli. Siphethe soqala ngazi imidlalo eBC Motsepele National Playoff aqhubeka lapha eMthatha. Njengoba nje magama ngihora lesishiya galolune ekseni

0: kanti ke yenzani lapho lokuzana Woodlands Clinic. Sanibona ne Woodlands Clinic uzi nostufuza thaba shama vosho lapha ya. Usthe king ipolipoli okafuze ingqobo. Sanibonani e Woodlands Clinic, I hope niyaphila lapho. Kanti ke it's Wednesdays, luke sibabazile. Awu, ayibo, ayibo.
1: Yaye wakho umuzi nomfazi ophuzayo. Ayakho umuntu owakwakho umuzi nje nomfazi ophuzayo. Hoyibo, nayimhlolo yethu. Kanti siphuza i-material yokwakha yinzini. Umuphi umfazi wakwambona wena nje kuthiwe nangumuntu wesifazane ephuza usiment. Sakusayiphuza thina iy'tini azodlalwa ngathi la. Ngathi ngisho tops kwakhiwe tops. Wonke ama-shipings esiwahambayo kwakhiwe nakuwona. Wena uhlulwa yini kukwakho uyihlulekela wena njengazodlala ngathi asiphuza usiment thina. Hola yethu.

0: Casa Chumaiana, o surro mamento e xoxa e sazopila, até quando guia que sazo quenzega, ela lhe vangeli, ela lhe vangeli, aleluia.
1: Alright, sinakhohla ukukhumbuza abalaleli bomgungu Ndlovu 107.6 FM live lapha na kwipage lethu lomsakazo womgungu Ndlovu 107.6 FM lifikile ivangeli ezexolinsizwe. Khona ikhombe engiyifisayo nje engathi ngakihlangane. Khona ikhombo ngala uyaba la makhombo lawa la engathi one day nje ngabe khona into engakiphumi. Right, kodwa ke ake ngiqale ngidlule la ngaphandle kokuchitha isikhathi. Pastor Pendlovu, we live sibuka ngqo umsakazo wethu umgungu Ndlovu 107.6 FM nqanawe le uthi nje Mr. Ntshengase no Mr. Njilo Vusinkosi uthi molo lapho uzandile Magoso uthi molo uboni njani usanilisiwe nje usendo hard uthi ya ngathi uyayithanda ile evangeli. All right, ukhethe ukeveza umnandi uthi nje yakhuphuka kamnandi Nceko, siyabonga kakhulu kumsakazo womgungu Ndlovu FM.
2: Hey, puro mdala, njengoba ukhuluma ngekhombo yalabo obabonayo, kunento engiyihalelayo nje na, awuthi ngimemezele sisemkhundla FM bekhona ukuthi njengoba kuyinyanga yabantu abasha le noJune, ukuthi yini niplanile ngempela ngempela eningayenza nje na nihlangene, kenenze iyouth ibe nomdlandla, ibone ukuthi kubheke kuphi. Hayi impela kumgungu Ndlovu FM ngawumela impela lapho manje ke nathi qhu sibone ukuthi siyenza kuphi lonto nje ke nihlangane namathi njengoba ekhuluma nje nice etniyikhombo nikhona le mgungu Ndlovu kodwa ayikho into enenzayo ake ube khona into eneza niyabona lezwe lokuthi libheke kuphi kuphithene zonke izinto ke nje cha sama artist ale mgungu Ndlovu ake sihlanganeni nje njengoba seshilo nice nathi kube yikhombo sibone ukuthi yini esingayenza ngisiqeshe ukuthi ngasuka ngisho isishosha njengoba ukhuluma ngeshosha ngasuka ngisho iphari emgaqweni likwazi ukushintsha impilo njengoba kuyi inyanga yabantu abasha. Ngithi ke mfana wami awuyibambe njena ke uqhubeke nayo awusipha ukhona ongasipha konke okungenyakasa umuntu ekhaya nje akanyakaze wona ngiyazi le aja okungenyakasa ugogo ke njengamanje mfana wami ke awusipha nje ezonyakasa ugogo ke simbone ukuthi cha ugogo naye ashadawu noma kunjani kodwa umgungu Ndlovu uyangisiza ngala bafana lapha
0: kwanyama kwanyama kwanyama Ayete, kwa nyama Yesu, kwa nyama, kwa nyama, kwa nyama.

yesterday sihloko ke mhlambe sokusho ukuthi ke ungitshela ukuthi ke mhlambe wena uyafisa ukuthi ke abantwana bakho ufisa bakukhumbule kanjani uma ngabe ungasekho emhlabeni.

0: sawona kutwami, sawona kutwami Mr. D, unjani? Ngithemba ukuthi right na namhlanje.
1: Ngiyaphila mfowethu.
0: Ya, sekuyezwa kahle ukuthi usungenile, usungenile kutwami.
1: Siyabonga.
0: Sure. Ngisacela nje ongidlalela ingoma kaSifiso Ncane ethi kulungile baba.
1: Yes.
0: Le nyanga ayona ubaba wami angishiya ngayo emhlabeni, it's about 26 years now.
1: Yeah.
0: Angishiya, but akudluli, akudluli, akudluli kutwami.
1: Yeah.
0: So ngicela uma ngithole lo ngoma ngingajabula kakhulu bese ngikhonze kulwanele umntanami okadeda esigobho ngaphezulu sihle lo Cinderella. Thank you.
1: Alright, nice sisihle. Yeah. You know that feeling uthi ke uyadlula entweni ngingadluleki. Cela ingoma emnandi kakhulu ke kaSifiso Ncwane ethi kulungile Nkosi.

0: kuphi kwelapheka ukuze ukwazi ukuthi ke nakubantwana ubo ubaba lo ocabanga ukuthi ubaba wayengaba uyena ngabe usawuyena namanje. Ya
1: baba kulungile makwentando yakho.
0: Enjoy good music 1940.

0: Khulani kubani mfethu kunale yabona ku WhatsApp mothumela umlaze bese kuthiwa waiting for the message imlaze yakho ayingenile mfethu ungasho ukuthi ke dikidiki mfethu ngivalela ngaphandle yini lento yenza mfethu ha wow wow so on
1: yebo dikho unjani ngani
0: siyaphila mawami ababili abathathi
1: yaphila awu yebo dikho ngikuye ngaphile ke moyeni wami ngoba nami ngithola entweni ezinzima
0: yebo mawami
1: kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyakuzongibona
0: yebo
1: ngiyakutshela ukuthi ene angikakekile konke okwenzekile empilweni yami bekuyinto efanele mina ngoba bengeke inikeze omunye umuntu kanti lento imaqondana nami
0: yebo mawami
1: engisola ukuthi kunomntwana la umfana lo kade ukhuluma naye
0: yes
1: ongisindile emoyeni yami sio ngiyafisa ukuthi ngangingcono kube engingimbona live
0: yep
1: ngimtshele ngami ukuthi umntanami unkulunkulu mayisakuthile impilo okunye uthathe isithemba lakho ulibeke enhliziyweni yakho elinguJehova
0: kunjalo
1: ngoba uyena yedwa umuntu onenduduzo ephelene uyena muntu owaziyo ikusasa lakho
0: yes
1: ngephambi kwalo kanti uyena owaziyo ngawo
0: siyabonga kakhulu ma
1: yo kodwa-ke ngomu

kufana nokuthini uqedile lo muntu. So lengane mayinganywa isithunzi salo muntu, inganywa isithunzi salo muntu onjani. Inkosi yamhlanje angasebenza kanzinyana nisixolele bakithi nisibekezelele. So njengoba inganywa lesithunzi, inganywa ingqondo yomuntu oseqedile. Njengoba lo muntu eseqedile, ingqondo yakhe vela isafunction. So lengane mayinganywa yilo moya, inganywa umoya womuntu onengqondo engasafunction. Kuzokwenzakalani ke? Lengane le ingaba right sometimes ekhaya understand isini, kodwa makufika isikhathi la ekufanele isebenzise khona umqondo, uzohamba uhambe lomqondo bese uyama. Umiswa yini? Kuvuke leya ngqondo eyayisimile eyahaqa lengane ngesikhathi iathende umncwabo. So la esikoleni masekufana iperforme noma ekukhuleni kwayo isiyashintsha lengane isiba yilento abayibiza ngeslow learner. Sidalwe yini lesi slow learner? Sidalwe ileya ngqondo eyanganywa ukhakhayi ngoba ubesemncane phela lo muntu. So ngesikhathi enganywa ukhakhayi, ukhakhayi lwakhe lwayithwebula lento, yabuya lento yazokwenza njani, yazophila la enganeni. Into esizokwenzeka ke, lengane isisebenza ngeingqondo ezimbili, ingqondo yayo right. Makufanele kube nezinto ezithile etestwa kuzona, kuvuka le ngqondo. Ingakho zonke izinto ikhuluma njengomuntu omdala la ekhaya, kodwa kuhamba kuhambe le ngqondo ingafunctioning ngendlela ekufanele ifunction ngayo. Idalwa ukuthi yathwetshulwa umqondo womuntu oseqedile. Ingakho abantu abadala ingane bebengayihambisa emngcwabeni, ibithi noma ishoniwe ekhaya ingane ilindwe, kuyothi mayisilele bese iyahletshelwa. Kwenzelwani? Ukuthi ayazi emoyeni wayo ukuthi usibani banakaseko. Bekungenzeki ukuthi uthole ingane siyakhala ibuza umuntu ongasekho, ngoba vele yatshelwa ngendlela ekufane itshelwe ngayo. So lezi zinto asiyinaki, kodwa zihamba zihambe ziyilimaza imiqondo yeingane zethu. Hayi ukuthi ngoba iingane zethu ziyisilima, yizinto esiyiathende nayo. Ubona notisa lento ke ukuthi ingane ngempela ukhakhayi lwayo luyamthwebula umuntu ongasekho. Hamba nengane emngcwabeni, mancane amathuba okuthi ingamboni lo muntu ebusuku mayisilele. Uzoyizwa isikhala, uzoyizwa noma isikhulu. Now uyazi nje imngcwabo wayeathende usemncane. Iy'thombe zabantu wababuka baseboxini nanamhlanje zisekhona engqondweni yakho lezo y'thombe, ngoba ukhakhayi lwakho lwazithwebula lezi ngane. Alright ke, siza kwimpendulo ke manje ukuthi ngiyilungisa kanjani le nkinga. Ingane yami yahaqwa umoya womuntu ongasekho, nowasekhaya kithi mhlambe umuntu wasekhaya lo wayeshonile, ingane sayibukisa umuntu ongasekho. But engqondweni yayo, ngoba lento ikhulu ikhulu, uthole ukuthi enye ingane yentombazana ngesikhathi athinde umngcwabo yambona lo muntu, izothi mayikhula lento ikhule nayo iyogcina isiyenze njalo lentombazana, isiphupha kunomuntu elala naye. Uyobona ngani ukuthi lengane yahangulwa ilomoya? Uyobona ngokuthi mawuyoyelapha uthi uyoxosha isilwane, lesi silwane asihambe. Mangabe uyoyelapha lengane kuthi hayi kunotokoloshe ethize, and iyambona lo muntu iyamchaza, but inkinga umuntu owangena engqondweni yayo emncaneni bayo lengane. So ke lo muntu lo noma ingasakhumbula ingasarelate kahle ukuthi ubani, kodwa lento ikhula nayo, agcine naye ngokuyibona ukuthi iyakhula lengane, useyilala naye lo muntu. Njengoba elala naye, akuyona into yesilwane niyosilapha nize nikhathale isilwane, akuyona futhi into yebathakathi niyoyilapha izinto zabathakathi iziphele. Ukhakhayi lathebula ebuncaneni bayo lengane. Alright, siza kwisolution ke. Before sizosolution, size kwisolution, ake sigwinyamathe sihlale nje silinde la ukuze sizophinde sikwazi ukuthi sithole isolution ukuthi siyilapha kanjani ke lengane esiyislow learner ngenxa yalemimoya ethize engene kuyona.

yes. Asibonge ke mhlambe ke asibuye size siqaqise lento ukuthi lento yokuhamba komuntu nonganywa isithunzi sakhona iyenzeka ngishe mares uthola ukuthi ingane azilali eres ngoba kwakhona omunye wabantwana owadlulela khona lo mntwana owadlulela khona usengama lengane esihlala la ngaphakathi eres so kuzothola lezi ingane kuyashisa la eres ngaphakathi zinganywe umoya ingane bezifihlelwa umuntu ongasekho bezingaveli nje zikwazi ukuthi zimbone nanomi kanjani ngoba kwazi kubalekelwa yona lento yeyithunzi zakhona in a way abazali bethu bebethi mabe attende umngcwabo bebuye beyogeza emfuleni ohambayo abanye ngesiqunga abanye bageze ngaphandle kwegceke uma beqeda lapho aququde isiqunga athimisele ingane ukhakhayini lwayo athi ungakhali ngibuye emngcwabeni bekuvikelwa lento egcina iproblem yokusidalela abantwana abamasilolene alright ke siza kwi solution njengamanje umuntu ongasekho makufana gezwe kubalekile ukuthi kube negazi elisetshenziswayo lesilwane uma ngabanga njalo mina indlela esengiyibone isebenza isikhathi eside thola umuthi omhlophe noma ungaya kubani noma azi ukuthi yakwazi ukwakha umuthi wokugeza kodwa kube ngumuthi omhlophe kungabi umuthi obomvu makuyilo muthi omhlophe wenze njani fanele uhambe nayo lengane uye emfuleni ufike uyigcabe kube negazi eliphumayo awuyigcabeli ukuthi khona umuthi ozoyifaka kulengane awukho umuthi ozowufaka umuthi uzowukha lamanzi asepfuleni ngebhakede bese mawuqeda ufake lo muthi ngaphakathi uma usuqeda ukufaka lo muthi ngaphakathi wenze njani ke mawuqeda lapho uthatha lo muthi usuya igeza lengane ngesikhathi kukhona igazi liphumayo wenze sho ukuthi uthi la okhakhayini uyayigcaba nakhona kube khona igazi liphumayo mese uyigeza angeke ngisho ukuthi uyingcabe uyigcaba ukuthi kuphume igazi hayi ukuthi uyayirebeza uyayibulala awugcabi nje obusuku ugcaba umuntu uzofaka umuthi kodwa kubalulekile ukuthi akube khona igazi eliphumayo leli gazi eliphumayo bese wenze njani uma uqeda lapho usuya igeza ngalomuthi isiyakhuluma nawe uyakhuluma ukuthi noma ngabe ubani owakwengama ongasekho emhlabeni ngiyacela ukuthi lo moya uphume njengamanje owangena ukhakhayeni lwakho emncaneni bakho ngiyakuxosha njengamanje uyigeze ubukhuluma nawe uzobuzwa ezinye izinto ezofanele uyikhulume ngoba phela umuntu wesintu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani so ke wenze njalo leyo ngane iyobe isigezekile mancane amathubo ukuthi leli thunzi liqhubeke lilandele so ke njengoba lelo thunzi ke sewuligezile iyobe isiba ingane ikhulekile kodwa wenze isiqiniseko sokuthi umuntu osebenzisayo umuntu omhlophe kungabi umuntu obomvu ngoba uzogeza lengane ukuthi kuphume ithunzi lomuntu ongasekho siphinde sisho ukuthi lento kuyenzeka nani nibadala uma ningageze ningazange nenze lento ekuthiwa ukugezwa makushona umuntu omdala nawe uyangena kule category ukuthi sashonelwe ekhaya enabanye vele ba affectwa ile zinto zokuthi kwashona umuntu la ekhaya washonele intabeni omunye waduka asazi noma usaphila noma akasekho emhlabeni senze njani ke ngoba sibona kanjani ukuthi kunenkingana yokuthi kunezinto ezingilandelayo kodwa zomuntu ongasekho emhlabeni into obona ngayo yokuqala yonke into enawe phakathi ayiphumeleli ma abantu bangaqala into ibe right kodwa make kwangena wena kuba nethunzi elizositheza ungadikila sekushodi kancane ukuthi into ilunge uvela udikile la okhona ebantwini uzithola ungasathandeki ngayo yonke indlela ubona abantu bengasakuthandi bengasenzi ungabi inkramkram nje ebantwini ube nesigcwagcwanyana nje negazi lakho kube sengathi limile mawukuba so njengoba ubona la uma sign ukuthi igazi lakho ngathi limnyama limini maningi amathuba ukuthi kukhona eningamgezelanga ekhaya noma kukhona ithunzi elanengama nangageza nakhona futhi indlela yokugeza lonto it's simple usebenzisa umuntu omhlophe bese uyahamba uya emfuleni ohambayo ukuze ukwazi ukuthi ulisuse leli thunzi angiphinde futhi ukuze umuntu ezwe kahle onengane othi ngani yam ibukeka kungathi
islo lena kube sengathi ingane yami naphakathi kwabantu nje ingane yami ngathi ayithandeki ngathi inegazi elimile ezinye izingane aziyithandi makufanele zenze into ethize nazo ziyayishaya ingane yami iyanyanyeka nje nakubantu senze njani ke uma ngizosiza leyo ngane ngithe uthola umuntu omhlophe bese uyayigcaba lengane lo muntu omhlophe wokugeza so ziningi izinto ezithakwayo kwekule mithi emhlophe ingakho ngingakwazi ukuyisho ngizosuke ngisho bese kuba khona ngikhohlwayo kodwa nje mawuthola umuntu wesintu oyaziyo imithi emhlophe yokugeza kungabi umuntu obomvu kube umithi omhlophe ngiyacela ukuthi umcele akwenzele umuthi bese uyahamba uyozenzela wena leyo nto le la uzofike khona uyagcaba uma umuntu omdala ugcaba phezulu ekhanda ukhakhayini fanele kube khona igazi eliphumayo ngoba uzogeza into eyangama ukhakhayi lwakho ngokwenze njalo inkolelo yethu njengabantu besintu angikuchaze futhi ukuthi thina njengaba inkolelo yethu le njengabantu besintu usizokwenza njani njengabantu besintu siyakholelwa ukuthi uma usugeze kanjalo leyo ngane isuke isihlambululekile lowo muntu omgeza kanjalo omgcabe kwabakhona igazi ugeze igazi elidala elikuyena lowo muntu so ngokuphuma kwegazi kuthina sazi ukuthi uphuma komkhokha owangena ngoba impilo yomoya wonke isegazini so njoba kuphuma leli gazi sikholwa ukuthi lo moya omdaka owangena wacindezela ingane iwona moya kanye kanye ophumayo ngitheke nomuntu namathunza amnyama iprocedure yakhe icishifane ngoba amathunza amaningi adalwa yiyo lento yokushonelwa ngoba kunomuntu owaduka wayofela intabeni la ekhaya simas njengoba efela intabeni lo muntu singakhohle ukuthi noma singamgcwabanga masingamgezelanga lo muntu uneinsila za la ekhaya either siyamazi noma simazi kodwa uneinsila ahamba nazo nathi esinazo lezi insila ezikuyena ingakho ke kubalulekile ukuthi asimgezele lo muntu simgezela kanjani ke simgezela njoba ngishilo ukuthi naye udinga ukuya emfuleni ohambayo okomuntu esilisa ke nomuntu esifazane osemdala kuyehluka fanele abe nemithembile umuntu oqala obomvu azowusebenzisa uma eseqede wona angene kumuntu omhlophe okuyiwona ozokhipha ha ini uzokhipha lo muthi obomve kade ewusebenzisa hayi ke bakithi ke inombolo zami yabona abanye babuza inombolo khona singakaqedi nje sesizoya emarket ngizozikhipha ngiphinde ngicacise futhi mawuza ke imayiki imali oyifake ebank noma uyifake account yonke into uyenza sewufikile indawo ngizobe ngikuzona kuleli sonto ngomgqibelo ngizobe ngikhona lapha e Kempton Park Civic Center abantu ababuka ivideo engiyipostile bathole address yala ngizobe ngikhona ngiyifakile la i-video abantu abazoyibona ukuthi isebenza kanjani enye into esoke singene kuyona mhlambe noma singangenanga namhlanje ilento yesibongo so ngena kahle ngingedwa ngoba ngiyaphazamisa namhlanje studio so ilento yesibongo ukuphambana kwesibongo ukuthi kwenza umonakalo ongakanani empilweni yomuntu ake sichaze kancane kudala umonakalo omkhulu yindaba uyabonje bangisemsakazweni umgungundlovu FM noma ngabe khona umsakazo oyisikhondla khondla kanjani ngiwazi ngangena kuona uma ngingase ngimenshine igama lalowo msakazo sengiyinyomvile sengiyinyathela emsileni maningi amathubo okuthi ngingaphinde ngifakwe kulo msakazo ngoba ngiyithe ngikwiplatform yomgungundlovu ngabiza igama lomunye umsakazo ngamagama ngipromote omunye umoya kodwa ngisebenzisa omunye umoya ukubiza umsamo ongakuphethe kwenza isigcwagcwa empilweni yakho ngoba njengoba ubiza leso sibongo leso laba bakuphethe

Pero White House is not a home. Ngitsizo la ekuthemba ngidlala le mkenenezo ithi KDK. Yazi ke ukuthemba ngilalela uhlelo lwakho uma ngizogijimisa ukenenezo ngakathula ngayeka yonke into ngawulalela yafuthi insizwa yafutha ngeza ukuthi hayi madoda ayikhona ikhona. Kabe kuthemisileke umucu wensizwe enkulu madoda owe ngasekho ke emhlabeni endlulekizo lensizwe enkulu People Bryson kunomucu wakhe oh madoda ke othi mawudlala ngempela.

ke uzuyide athokoze ezwa umculo awuthandayo. Intokazi ke ngiphethe intokazi enkulu umama uShelly Siza uzuyide uthe uyamthanda nje methi nje no charge. Oh madodana sayikubuza nje le ngoma hey akudala futhi nayo kade igijima ethi beyigijima ngempela kuzwakale oh kunikeza umlando wekulunga isuka ayisezi nje nayo.

Yabona ke khona bangena ngamawindi ngazi bangena ngamawindi bavela happy ngoba kulona usuku lapho namhlanje hey uyabona impela nje khona sebevele nje bephonseke ngamawindi cha ake bethi nje kubamba amatomabo kuba namhlanje sihamba ngaleli gear asiphumla kuleli gear sihleli sihlele ezweni sihlele ezweni ha ngingakhohle ubelelo all in order kasi bafethu niyaphila ama security ngiyathemthi niphila abafethu abaphila abafethu lapha ya no dadwethu kanjalo insizwe enkulu lapha kuma meter taxis nako Uber abawulalelayo lo msakazo.

Shona nganjalo kumduduzi nezinciku zamagawugawu usho kanjalo uthiwa umhla ebuya sothwala imiqhele. Awu madoda, imiqhele ke ayothwala nje kalula kanjalo, kodwa iyothwala yilabo asuke benze kahle, abasebenzile ithuba lisekhona. Inyama isahlangene.

Ngiyabonga kakhulu emama uSikhosana. Yebo emama uSikhosana, mazokhumbula ngomsomluko ngangishilo. Mazokhumbula nje ngomsomluko ngangishilo ukuthi mhlaka 3 izolo yabe ngizala. Uyasho ke lapho mama uSikhosana uthi ke uyathemba ukuthi ke ngibe nosuku oluhle, ukuthi ke uyafisana ukuthi ke lapho ngihamba khona uNkulunkulu abe kunye nami angandisele izinsuku zami zokuphila. Ngiyabonga kakhulu ke mama uSikhosana, ngiyabonga ngendlela emangalisayo.